0: Sanya midi kan kai na ne sibe ma nanu nyina awuda pa ne ma nana ehma a uwo UK
1: adiaye
0: within asante hima uwo UK within nana ekuya frimpoma asase asan uye aguna akrofu so nkoso hima nana anochwa da pa so uwo akrofu so aguna akrofu so uye ohima ewo ho uye ankobia hima ewo aguna akrofu so nana anochwa da pa uwo France uwo Paris inside Paris inside ho na wona ya ya TV a France ayo dia na hima ni mamo pia wo oni hima fo a maka mo ho abom and the day ya nanom da mabata ye no so ani ti mekase me mamo afishia pa monkwaso monkwaso monkwaso anyira mu emba dwuma ema oman ma o akontu ya mi shira mu nyina ya mi shira mu nyina Sanya mi kan eke Chaco toothpaste no Samara product Samara company for na di ka Chaco toothpaste no aba omo ni ma bebere ewo mu omo toothpaste no usu a ebuwa yi enmu kan ma esin ye fita woni kwanso yi enmu amamai mama bi ze bi wa kasana nanu yi sanya ma ni nyina fi enmu Ema unya hotoso de kasa woni pepsa ni America no. On kasa ni pemu sri ni pemu fa unti hyehye nkonwa chi baby. Aya na o pepa woni mu fufure enso boa. Na so na o sri. Wo hu senka na eba no. Wo aye math check se wo do nsato wa no tia. Tu se enka na eba ni nyentie se idu ti sesi. Ana aya na pepa woni mu na de hanki na o boa. Kope bi achi kwan se ni amekan no na migusu kan. Chaco toothpaste. Eyi nka fira num. Saso sukum tuntum preko. Saso saso. Saso insecticide. Spray and mosquito quail. Gana ya jatum baby asese ebu atashi. Potem bia ne bo no so da fom ye ton so nti fa ho be shem na so ton bi. Ye to nti fa ho shem. Ne mo aw. Nema unya bibi ton so boto. Tope ni ama mi bubo so yinyina biata. Eh Samara company. Ana be ko ana obe fere wo no ma chire wo chi kwan no akope bi ato. Saso osi kumtontom preko. Saso kumtontom preko. Saso kumtontom preko. Saso o saso osi kumtontom preko.
1: Adiaye.
0: Ana wie yi. Sani ye kan ye no.